0: You're listening to Exponential Radio from WXPN.
1: Nasangwa sunya ndolo yusudu di makasa wa namleba wazu o sol makosa lad ha ha yo.